rooms. Utaenda upata tule tu Biblia tudogo twa Gideon. Kitanda pale. Hai. Hata wakazi aje ni kishi kishi. Na kabla kitu kingine kadogo kananuka. Na tawe lingine ukijipanguza inakuchafua. Na kasabuni kingine kadogo hivi. Kananuka. Tafadhali.